kubli phi ki parlok nong sa baro kene gede ka akashvani shilong kabo wanje phi aulai spa sophnyo pain army the homidum wave upeling ka robo pras pa and robo sao kilohertz phila banyo singo ru yengi nakati th badru ka news on air am yipde so bhai phi ki parlok nong sa phsha kene ka station ha kene ka singi ka bamenta kata ka arphunyo tere ujemmang arachar arphunriu kabde ka singi balang chongkatayo

vitamins. Kaba ar, kajing don jong ki protein ki babha ha kadut. Kadut kalong kabadon ki protein ki babha ha do kumba program ki protein ha ka shipila kadut. Kani ka protein kalong kabadon kam na kabanta ka jing tay ya kamet ubriyo kumjuru na kabanta ban penbaha ya ki sel bat ki rukom trikam ha kamet. Ya kadut lakhen bakade ka protein kaba pura kaba mon kabadon ya baro kandaitali ki amino acid ki badon kam na kabanta kamet ubriyo. Ki artali ki jai protein ki ba kongsan ki badon ha kadut kilong ka kesin ban ka we protein. Ya kadut masi la penlong da ka jingdon jong ka kesin ka bakot nyopo hado prapo na ka shispa na ki jingdon jong ka protein baro. Ha ka we pat kaliang ki protein jong ka we ki don kumba prapo na ka shispa na ka jingdon jong ki protein baro. Bat ki don ru ya ki amino acid lusin isoleucine, bat ka valine, ha ka ba baro ki don ki jing mentoy ki ba pher ban yarap na ka benta ka koit ka kya. Na lor ba ka don ya ki protein ka ba bha, ka dut ka pen I ya ka jing pen bha ya ki doksa jong ki nong ele kai. Ka ni ka long na mar ba ka dut, ka don ya ki jing bam, kum ka leucine bat isoleucine, ki ba yarap ha ka ban pen bha bat bante ya ki doksa. Na lor kata ka jing di dut, kalaru ban yaram hakaban penduna ya kajingpang jongki doksa, ban penbaharu ya karukom trekam hakamet jongki rangba kiba lakham ya urta. Kabalai, kadut kayarap bante ya kishiing. Kajingdi ya kadut kalong kalat kababha ban penne ya kajingkoy jingkhya jongki shiing. Bun kijingwat banya kipen I, ba kajingdi dut man kapur kalak banyaram banyada na kajingpang shiing kum ka jingpang osteoporosis. Kawai na ki nutrient bakongsan e na ka banta ki shiing, ka de ka calcium. Ka met jong ubriyo ka don ka me ka calcium, bat la yo khambun siin na ka dot, bat na ki jingbam ki balashna na ka dot. Kumba khandai po khandai na ka shispa jong ka calcium ha ka met, ka don ha ki shiing bat ki binyan. Ka jingdi e ka dot, ka la abanyaram, ban penbon ya ka calcium bat penduna ya ka jingpang kishing. Kadut kadon kumba sanpo na ka shispa ki bon volume bat kumba shibenta na ka laibenta jong ki bon mass. Da ka pa bon bahay ki protein ha ka men kan yaram ban yada na ka jingpang shiing. Kamtam ya ki kentay ki baduna ya ka calcium. Kabasaw, nginyapait menta ya ki lat jingada ban yada na ka jingkiyo jong ka jingkhya da ka badi tista ya ka dun. Ka jing wat banya ka batamay, ka lapin I, ba ka jing di bon ya ka dun, ka yarap ban penduna ya ka jing kya, bat ban penyo ya ka rukom im, ka bakoy ka bakya. Ka dun bapura, ka dun ya ka jing ya day, ha ka ban penduna ya ka jing sengaj, ya ki kena. Kat kum ka jing puli banya, na ki shispa, saupusan ngut ki kena latino, ki benang dun ha karta ka balay snem, lalap bakito ki badi buon kadut ki kamdon ya kamet bakoit bakya bat ki light na kajing sengai. Kumju ru ha ka waypat kajing wat banya. Lalap ba kajing bam kam buon ya kijing bam ki balashna na kadut kayarap iki brio ki ba pedeng karta bat ki kentay ki bala kam rang ba ban penduna ya kajing kya bat banyo ya karukom im ka bakoit ka bakya. Da ka jing don jo ki calcium, ki nutrient, bat ki fiber, kayarap ban penum ya ka jing don jong ka kleng. Kadut kayarap yangi, bangin duna ya ka jing kya jong ka met, bat ladang idi tista ya kadut, ngis ngaw kedang bat ka pelat yangi na ka ban bam palat. Nalor kata, ka linox asin ka badan ha kadut, ka don ya ka bor ban yarap, ban penduna ya ka jing kya, da ka ba penum ya ki kleng, bat kang lat ya ka jing penmi, ya ki ne ki kleng. Kabasan, kadut ka penduna ya ka blood pressure. Ki jing bam ya ki balashna na kadut, ka cheese, bat ka cottage cheese, ki duna ya ki kleng, bat ka don buon ru ya ka calcium, potassium, bat magnesium, ki bala ban yarap ha ka ban penduna ya ka blood pressure. Kat kum ki jing wat banya, kadut bat kijing bam ki balashna na kadut, kilong kalat ka babaha ban penduna ya ka blood pressure. Langit baka calcium, potassium, bat ka magnesium, ki badan ha kadut, ki don ya ka bo

0: ban penduna ya ka blood pressure bat langait ru ba ki peptide ki ba mi ha ka por ba bam ya okezin ki don ka bor ban penher ya ka blood pressure ha ka ba khadu la ban ong ba ki jing bam balashna na ka dut ki don ka bor ha ka ban penduna ya ka high blood pressure ngini pet menta sa sya ka benta ka ba henrio ha ka ba ka dut ka la ban pen khlan ya ka bor men kadut kadon ya ki vitamin bat ki bor taimet ki bakan thop ya ka protein ka vitamin D vitamin A ka zinc bat ki wei pan don kam bandi dot man la ka sngi namar ka ya daru na ki babon ki jingpang ka judon ru ka jing batha na ki nong sumar bala da di khambon kadot la banang pen klain chu chu ya ka bor men ka benta ka bahnyo kadut kadon ru ya ki jing mentoi na ka benta ban pen bha ya ka sne do bat usnyu kadut bat ki wei ki jing bam bala ban yo na ki dukan ha ki badon ya ka jing khle bat kadut ki long ki jing bam bala don lang ya ka protein mineral vitamin bat ki wei ki jing khle ki badon kam na ka benta ka koit ka khya ka jing don bun jong ka protein ha kadut ka ya ra ban pen bha ya usnyu kat ba ka vitamin A bat ka zing ki pen yo ya ka sne do ka babha bat ba kwet ba khya kumta ka long ka babha bat ka badon kam yangi bandi tista ya ka dot man la ka sngi khnang ban yo ya ki jing man toy na ka banta ka kwet ka khya jo
1: par lo man nong sgam ha ka program sembo ka kwet ka khya man ta ka step phila yo sngau ya ka jing kren halo ka phang kachin man toy bangi yo na ka dut na ka benta ka ching ko ching kya bala puli shapi da ikong ke kharsin tiu kani kala wan chapi na ka akashwani shilong

Kastap ka basuk bar ka kamen ye phi barok ki parlok nong snap kane kade ka akashwani shillong ka bawan cha phi hau lai spa sau phu nyau pon ar meter medium wave but plus pan rup sau kilohertz ta ha kane ka step ni walam cha phi ya ka program naran san ki samla ha ka ba ni walam ya ki jing rai ya ka ba on rai de e samla da phi la kham ti meri ping rup te parlok nong snap tung ni shashkor ya ke ka ba ini samla idan banwan ra cha phi bat shanga barka jingruai ka baning kong ka bangin pen smau shaphi kare ka jingruai ya ka ba ila thau hi ka ba aikarteng meiram au.

ngasmo hun on da haba ngalas ngap ya kitu ki ken tien jong kitu ki jing rwai ya ka ba ini khna asam la ha ka ne ka step ila rwai pan pan sngo shapi bat changa kum ki parlok nong sngap te man ta pat ngin ya poi sa sha ka wei pat ka benta jong ka jing rwai ha ka ba ya ka ne ka jing rwai la pan mi bat rwai di ba alian bat ya ka kerteng jong ka jing rwai la ai kerteng shirta te parlok nong sngap tunginya sngap ke ei ka ba menta ka kenti idaphi la kham ti meri ping rop in rai ban penwandur ya kane ka jing rai.

Det berlok nok sampe gitu ki atli ki roi teng musu-musu blashim ni pia ni kabi kabi ba roi da ushan ba ke juai job ni latu ni ba roi da u shal adan ni ba la shim ni pin pa hi na stories ila poi no su po jong ni ka program gi kunjen apat skap ni program ban bo program

0: pi baro ki nong snap kani ka dei ka akash vani shlong ka bon chipi how lies pa so pwin yo pwin admitter mit yong beef u bayrun kat bar pras pa 100 pa sau kala hertz pila rup nyu sngi ngi ha ka dth bar ha ka news on air up ha ka ni ka por ngap dia sngu bai pi baro ki nong snap sha ka program rumpe ki kan thai dingi ni sdang ya ka ni ka program da ka ba pinyo sngo shwa ha ka ni ka por ya ka jing kren na i wei na ki nong snap halor ka jing sngi u jong i kum ka kan thai
1: ngadei i ritik share kajing tibit ni ka skill ka bangi ong ha ka ti nong wei ka long ka ba baro ngie don kajing tibit ka long hala ka jong kala ban long ha ka su ka than ka shna jing shna ka shet ka tiu ka ruai ka siao ka tho ka tar pat kum ta ter ter ki kan thei ru ha ka ni ka juk man ta kim long shu ki bedang sa din ho oi what happening bon ki ding peng kyang pat ki jing e ki to ki ba don ka mon ka bas kem kim ju e no Hendrik Yat Shaprang, Hadu Banda Poi Shakatong. Kajingan Teo Yaka Subtrikam Jong Kikantei. Kajingan Teo Ka Subtrikam Jong Kikantei. Kalong Kabadon Kam E Shibun, Wan Wan Ra Yaka Jing Snows Kem Haki. Dakaba Ai Jing Hikai Ban Pentibit Yaka Subtrikam Jong Kikantei. Kin Sanang Yo Ban Yashim Benta Kam Bun Haki Jakatrikam. But Kani Kayaram Ban Yo Yaka Jing Siu Kababyang. Kiyo ru yaki la jing tip manang jit yaka nu ka kam kat kum ka mon ni ka jing sungu la jong ki. Ka jing ai jing hikai ling ba ki tanat ba pher ka pin yo la yaki kentay ban ye shim benta bat no sin yang shaka yo ka kon. Ha ba ki kentay ki yo yaka la ban kentiyo yaki sap trikam jong ki don ka jing sungu skem halade. Ka ni ka yarap yaki ban kentiyo ya ka jing yo. Kajing kentiu ya ka sabtrikam jongki kentai kara ya ka burom ka ijot jongki ha ka imlang ka salang. Ki kentai ki balapaw ha ki sabtrikam ki lalaru manang ay minsim bat prat lentilem ya ki weipat ki ba ang nuot banlong kumaki. Kajing kentiu ya ka sabtrikam kaya rap ya ki banlong ki ba siyampang ban simrai haba ya kendu jing e. Kajing kentiu yaki sabtrikam kapin shlur yaki banyale persya yaki jing e bat banyay ne haki por ki bakhim.
0: Parlok no sngap ginya ya siya prang bat ka program rumpay ki kentay. Da ka ba ginya pay haka ni ka por siya ka jirwai na ikong eskerika sun ka jirwai ka ba ila ay kerteng halaka kam.

0: Sister ningkung e ka ei ka karteng jong ka training center ka ba pp don ban la du melu las dang ban seng ya
1: ka training center jingi ka dei indigenous tribal development and empowerment mission tingila register ye ka neka society jingi house name ar hajar khat ar ka head office jingi ka dan ne po la jam kra na po visitation kan ben
0: kumot ka don lang ha ka ju ka compound bat ka neka visitation kan ben ha tina du melu pila as dang ban seng ya ka
1: ar hajar khat ar
0: ar hajar khat
1: ngila register hajar khat ar
0: ngisung mai sengawita ka khubona phi namarba kala long sisha ka jing mentoi ka bakhraw na ka banta ki tu ki bakwa ban wan wat ya ka training nam ta ki ni ki kam ki ba phir ba phir ki ba pi a te ha ka ni ka por namarba ka te ka training center ki jai kam ayu pi ai training
1: te ni ai ki ni ki skills program kam ka food processing ila de ban ai la kom ban riutili kishnong te rin ta pa de ni ai ki ni ka soap and detergent making mood ban sina sabon nam ta ki ni sabon sa jan ki sabon som nam ta pa de une u surf ki ni ki harpe kene ki multi purpose wash kitu tengi aye kitu hadin ta pa dengi ai de kene ka organic farming te ka bangin sina de kene ki dawai ki balong organic hi bat ba leng ba kene ka training organic farming ni le kala ya rab hala da ki bru ki practice namar bale ba kene ki dawai ki bangin sina leng ba kene ki jing thong ki badal naga mariang hi kemat ba ke ya rab ban pen sei so chi so ye ka khandau ta pa de kitu ki micro organism ki badan hapo ka khandau long ki ki imbyang ki bru jing pa de ki ai bar bod to ka dawai ka ba shi thit na yo dawai khnyang ki dawai ban pensiso ajing thong hadin nada ki adi gitu pade na marki klan ma kitu kidawai kat banang mi kisnem kanang pendu pentlot ye kejing seso jeng kendau makin marble kitu ki khnyang barit barit ki bangi mla bunyi ide khmat jingi kita ki badai ban pensiso ye kendau ki bangi khot kita ki micro organism deng adi kita dawai kemut ki yap no dan ada ki ki bangi kai mengi pade ada ki ki dawai ki ba ngiyo na kamar yang hi bang hi kai dan ki ne pade ki ai kejing thong gum to ki ai kendau te ka pensiso ki rap ban pensiso ye kendau te ki ne ki khnyang barit barit badan ha pok ka kendau ki badai ban pensiso ye kendau ki ki im ki kharoi ken tena takadao ka yarab hanam ta ki brila ta ki le le ye kene ke bangi la hikai mo kene ka organic farming ta ki rap si bon ba tengi ai do kene ni kai sna mo mati ta ki design ro ba fair ba fair tengi ai hi tengi ai do kene ki decorative program ban sna kam ne ki khur san teo da ki de velat ban sna ki ki wero pa de kam ta ba de kene ban thong tit ro ni ai kene ki program ta ba de ni ai ro ki awareness program ro ni le kam ki drugs kam ki human rights kam ki ta ki child rights ki weki weki awareness program ro pun janyi ai hadin ni chat le ro kine ki ki ai kam ki outreach kam
0: ho ho
1: te kam tang chat le ta
0: te kamut gane ka training center ka jong phi nga sngo bu kala long ka wei na ki shlem a jing hi kai ka ba la yar ba ki jat kam ki ba pher ba pher kum ba phi phi la yatho man tan te na kam ta ka kam ban pen mi jing ba man chat jing ba man sa ka kam sna sabon kum ba phi ong na ta nam ta tu ka organic farming ro pi a jing hi kai te man tan phi ong sna mom bati si kwi kwi ki ba nga ru ngam la ban jer ka ta lut kum ba phi phi la yatho man ne gane le sekan long ka khubor na ka banta ki parlok nos ngam khnang ba makiru de sikin wa de kilat kilanti la de ki kwa ban shim jing hikai hakini ki jet kam ki ba phi phle tho man tan kin wan ba cha kane ka training center ka jong phi khnang ba makiru kin la pat ban seng la ki kam ki jam ti na ka banta ba de ban panya cha phrang ay kane ka kam hakani ka training center ka jong phi hakanu ko ru kom phi panya ya ka
1: buat nak program tengi penyat ni lek saya kibriu baik ni lek baik jadi senang jadi kibriu tengi lek kena nangkong baik ni lek untuk ni lek kendor saya kerang baik senang dan ayah kita bapet saya ki ya satu saya kita hanya jadi senang kita ada nak blok lek se untuk bun ki program nomor bahkan ni ke SSG kalau ada nama lagi senang bun bagi lek terelang bat kibriu kita nak blok kita kita ada pet saya kena kendor kita ki BPM bagi orang kita ki wake wake kena pet jangan grup mah tengi kendor orang nak kita nomor makir kita orang bagi saya kuat program bahkan anam tak kini kisar grup hadin ta pa de ki be itho yingi te ki sha ja phone ro yingi ban ai program ni ta jang ki ma tele se teng teng na blog dan ko par ba ki dan program dan ko par ba ki dan teng teng dan ba ki dan ki resource person ro hadin ta pa de ki phone yingi ban ai ki ni ki program tengi pen dang le ikendo bat ki tengi pen be bat ki ye le lang bat ki hi ye pen be lang ye ki breu le ikendo ye breu sesnang hadin dang la le ikendo ye breu sesnang pa de tengi pen sngau ha ki breu ba kene ke training ni mot ban ai sesnang jang pi te pi sngau dan kam ne em te babon na ki te ki ang bat bangi kwa bangi dan kam ye kene ke training na ma ta hadin ta ki menjur ki brio ya kata ka training bang mot ban ai ta den ta pa ngi ai ki form jengi ki pa ki submit ki neka pan kal ne ka adhar kar ta dengla de pen dap ki form ever kai tu ta ngi sa le sa ka proper mobilization bat kemut ka mobilization ka bang ngi bat pai bha jap ka ka program ta den ta pa de ngi sa apply ki project is apply ki ai tu ta ngi apply tu pa de dek la approve na po office pa de ta na kena kena ka department bang apply dek la approve ta ngi sa le ai pa de ka ne ka program
0: ka ta kemut kala don hi ka jinga trailang bat ki bor snong bor thao
1: ai ha
0: nata bat ki blok
1: ki blak ha
0: kum ju ro bat na katana jong sarkar de
1: sarkar ha
0: kum bet pinam ya trai lang ka we bet ka we pat khanang ba kini ki

0: one training kiba shim ru yakini ki ajing ajing hikai jong phi kumot kin yo kajing toy lang ba ki awareness program kuma phi phila umatan romo ti nga sngu tanat shibun e sister ban yo sngo yakataka kubor na phi nga sngo ba kane kala long ka way na ki kam ki ba khrau ba ka ba kane training santa jong phi kala le yakabadon kam e ken ti nga phai man ta sa shakani pa de ka jing kali ka babun kumba kat nong wat e ki samla kan thai ki balawan shakamat ban wan shim jing hikai na kane ka training santa jong phi
1: kine ki bala yo yakane ka skill training te lumala la kumba sans pangut ee teh din tapat dai kini bangile ai kini ki medical kam ki ai kam ki awareness program telabun ha
0: ho
1: kalau kita pat dengim da sim jing ke kemat le se bat kita le se lapoi gamba si hajar kat sans pa ee biki bayo jeman toy ke
0: ho
1: kini kisnem
0: te sister kumba people ya tu mentan ba kilabun ba kita ki samla kan thai ke bala wan ban sim training na kan ek training center ka jong phi bat kala ban ko chadu si hajar ba kat sans pa kumta mo nga trai kini ki bala dep sim ya ke training phi kila la hi ban yang halaki jongki kijar le si kila don ro ka jing mentoi ka bakhra ban kersane ka yang ka sem ka jongki te sister ban barap halor jong kata te kini ki nong hikai pa de ki bade ban hikai hakane ka training center hatuk phi don kom bakat langut i ki mane sim mata lang hakane ka kam ken
1: ki badon ban manang sngi po office gamat ki kita ki bra de ki permanent staff ni dan pasan ngot i te din ta pa de ngi dan kini ki field staff pa de mun di to pa de ngi khat ha por bangi dan training kamat ngi si khat ba ki ngi na por te kita ro kila bun hi Kelihatan kembali si pengut ini.
0: Kata kemud nalor kita ki staff bela don lang bat pihak buat training center dan don sakit tu kibala hablik syafil bat pihak ada kepala badan kamu. Kemud kata ruk kalau long gajing mentoi ke bakhrau hui kena kemud tajung kiru mo. Hadu kat no kan ni ke kam sister kalau ai jing mentoi ya kita kibala pandai pihak ni ke training.
1: Nengkau nung siap hitang bagi lah yuk saya kena ke training ruk lah dekam kam ke bakhrau nung tajung ki. Hadin tapat ngi habangi ai kena ke training kemud ngibud din ruk ya ki kembali si senem nekat bagi dan kam tu ngibud din ki teru ngim i no ra yaki pade hadin ta pade ngialam yaki hado ba kin da yo yaki tiar kita sibo mtangi aje ngene ka food processing then e ba kin yo ene ki tiar ba kin pandan kam madan ke por dangi ai training tela dangi bata yaki e ba nyo yaki tiar pli kim tips e ban lej mo kin ka ndong pli then dangi buddi ni kat ba ki don kam kat ba ki phone maki kemot ngilong ready ba te he e ba nyo yaki tiar teng tangi pentit mangi ki sawan sim nangi da kin ba ngi si bata yaki ka dukan ki balat ki la lej hi si dukan ki ba mla ki la siwan sim ba te na po santa jangi ngila pentit pa mangi Hadin ni batai dek ki barok khat ket ki badan kam. Hadin kum talang ngim i no tarai ki. Tai ka jing mentoi pe de baki yo mun ba ki bun hina ki ki ang ba men shwa ta ngim nang ban lai e ngim tip ban pan kam he e ki ni ki so ngim tip ban pan kam he e ki ni ki bangi dan nak perma. Elang ba kana ke training pe de ki so ba ki mi na shinang la la ban shna bun jaj ha bun rukom mar ngi ha kana ke food processing ngi ai lang ka so ngi ai bun jaj ba ki acara ba bun jaj. Ta pe de ngi ai ki so ba bun jaj nang ta ngi ai ka jam ngi ai ki ni ka sos bat niki chili sos ki air berkhai tu tek la bun ba ki bla yo ji mentoi ta bat bun ki bala adir ki bala di ki tiar kita jengki din ta le se kam padai ka bahe namar ki dang sudep ketu ke desem ke jing training ma jing di jengki kam padai ka bahe te ki dang sus dang ketu ke ne hapo ki snang ta la jang bat dan ketu ke ne ki tiar ki bangli chim mangi ngi penyat mangi ro
0: kata ko bol kal adon he ka jing ya pentelun ye ka kam bane tre lang mo ti ha ka bide ki ni ki tiar em sister ki ni ki tiar ki ba phi phi pendon kam ha ki ka training center ke jong phi phi yo hina ka ni ke jalane phi ha pon poy ki na shabar
1: ki dan bayo nang nero ki ba bun ta pon pon na shabar
0: he hoi hoi
1: te bun bingi le sim na po ko hoti
0: hoi
1: te don mer sim na ko ti dan ki bangi arda na po ko jerat ba yo ka we je kan yo ka to ni ktiar ka we je kan yo ka to ni ktiar ma te kon ta te ni ba bun te lagi bun hina ka hoti
0: te sa shi sin par ngai ku le ker pang yo phi halo jong kata na mar phi wat ki lat ki lenti om le tang na ka banta ka training center le na ka ta ki we ru ki bala one training ba ki ru kin tip ya ka lat ki lenti kum ban yo ita kitir gitar mo te sister ai ku play pi nam ta kata ka jing tre barat ba ka jong pi ha ka be de ba ka jing don jong pi ha ka ni ka training center te ha ka ni ga por nga ku aban bu e ka ni ka wei pa de ka jing kli te halu kat no sister kala la ban kentio ya ki skilling program na ni ki ni ki program ai jing he kai na ka ban ta ki ken te
1: ngi i ka bun pi na mar lang ba ka ni ka jing rap jang ni ka sarkar la wan ha ne po ka state jing i ka lang ba ki ni ki skill program ni le ki ba de lur ba ai na po ka sarkar ka bang ni shim na ne po Meghalaya State Skill Development Society mo dari entahlah nanti pada ban form yang kena ki SSG ruleman lagi senang leman lagi dong kila dan ni mentah bayi lihat senang kendang ruk saya kam kendang ruk kila kam saya ki beri nama lagi kila dan kena ke self group ya dan ne group nama kena ke group kila training bun bagi jadi training mah tak kila bun kita training dari entah kila ya jemput awak si bun panah kena ke skill training lembaga government kaya ni iba kala asim kia hi banyak rap ki beri kim kiu habun kiliang mah
0: teh habadon hi ka jengarap nak kaliang juki bor sorkar kemud kita ากิบาเชื่อมยากิกรรมหากิจิงไอเทรนดิ้งแบบเพลประเพลรกุมัดกิ

0: nang kiu na kwe kapor sa kwe pati na ka banta ka taru nga sngo kamen shibun e banyo e kata ka kubo le se kanong kajing ay man sim ru ya kiwe kiwe ki ba le se ki don ya kino kino ki jaka ay training ha ki ba kiwe kiwe ki jet kam na ka liang jong kiru kinang la ban ya cha prang kanang baka nyarap ya ki kun samla bat ya ki emlang sa lang hibaro kwe pila ju op diang jingarap e ai ni em na kino kino ki kan hun la ne na ka tanat sarkar ha ka ban penyar shu shu ya ka ne ka training center ka ba pi don ka
1: ka ki ba bun ki program ki de na po ki ne ki department of fair repair he
0: ho oi
1: na po Meghalaya State Skill Development Society na po MSME na po District Social Welfare ho tang i don ki ne program na po ka PMKVY na ta ban na ki we ki we ki tanat ki berit berit ro ni yo ki jingarap na ki pertem pe ketu ka ne ki program ki bangile pelut he na po ka organization la jang
0: ho oi the sister hakaneka organization ka ba pp don hakaban ai kaneka training na ka ban ta ki ba kwa ban sengi ki kam ki jam la jang nga shukwa ban tip de hakabe de ba kini ki jing siu ki don kam na em ban siu pisa la da ki wan training
1: ang kim don kam ra ban siu pisa na mar ba ngilet ai ba chik sinong jing ki don ka tokat ne pada ki ba wan hapo santa jing ki bam yo ban simenta se ki sinong jing ki ro ngim ju sim pisa ra ni pa di kai e ba ki tangal yo ka latun ti ban yarap ya ki
0: kata kalong ka kubor ka bas ngotenat na marba kita ki bakwa ban wan shi make training kim don ka man siupisa but nda haba pilit ay ka training shaki shnong ki ba pher ba pheru kamot kin hap shu wan be kam tu am don kam siupisa te sister kani kan lok kalat ka kabuk siar na kam ta jong ki tu ki kun samla kan thail se ki bas ngap ya kani ka program ha kani ka por ba ki la ban wan shi me kani ka training na mar kim don kam siu ai ai ki wan la kinu kinu ki long yeng ru kan long lai luit na kam ta jong ki te sister pinia thu biang sa shi na ka kerteng jong tu ka training center kena bakila ban yo sengau ke
1: kare ke indigenous tribal development and empowerment mission bangi khat lengkat itdem
0: kamut pikot itdem ka short form
1: ITDEM
0: ho oi ho oi te kani ka long ka khubor ka basngu tan chi sha ban yo sengau ya kata na phi te hakino ki jaka ba ki exhibition bala penlong ba phila lai ban simbenta
1: ngila simbenta chi sin ha po jawai
0: unta
1: pa de asin ne po station library ba ne po or sense hall han
0: ho oi ho oi te kamut kita ki de ki jaka ki ba phi phila lai ban pen i ya kata ka sap ka pong ka ba na ka training center jo phi phila pen mi ai ai mo te ngi sengu tan sister ya kata ka khubor napi ti parlo no sngap ngila yo lom shipun ha ki jing tip na is sister Ridalyn Mary Maulong ibalong e director jongka indigenous tribal development and empowerment mission ba ju tip kum ka itrem jai training ba pher ki ba EEI ha ki jet kam ki ba pher ti ha shua bangin pen kut atat ya kane ka jing ya kren ti ki e ka khubo ji ketu jong phi sister ya ki no sngap kham dam ki som la kan thai ki barang ya ksai ban yo la ki kam ki jam ha ki ni ki sngi ba menta
1: ka jing kentu ka long ba ki khna jingi jongkong ki de ban long ki ba sitam kumat bamsali abantri kana kana ka kamru ntaru pade bakin longki bayasha khandiat mating ting tingi khasi jingi man ki kam dona ting ting ki jingi yasha unta tingi dan kam he bingi bandan kini ki jingi yasha ro khandiat kumat ting ting ladaka slam ka training kumba khat san singi afus ni long bakin wan tista se ka training mo mating ting ka dan kam te bakin kam slam ro ki training mo ban kam te bha ntaru ha bangi pet pet ki bun ha ki sap ki phong baki bre jingi ki dan ki dan kam ban pandan kam hok ye ka sap ku phong jingi baki dan ken unta pade se ka wer bakin longki slur ban wan sikmat mat la je bakim yo sngau ha ka to por bangi le chiknong jingki bangi le ai training bakin wan klik en yang iro mo kin wan wat ding tip kin wan kli yang no kam no ngin yo kam no ngin le kam no bangi yo ai kene ga ja tani kam le kam tai ma te kin long ki bashlur ban wan sikmat te kam juro ban simenta ha kina kina kini ki ja training ki ba ngi kam ki NGO ngi ai ki ki NGO ki ai mangi ro ngi ai bun ja ki training ta pi bakin long ki ba kloi ban wan simenta ma teng teng dangi le chiknong jingki ang om kata kata sngirim so don por te ngas no ba da ki la wan pa den so mlab sno ta kan nolak pot ke training ni kila yo perjing to sibun ha bangin penduk dek ta kajing ang bangin dan por ma dan dai bangin kloi kin bangin sim mentah kan kan ke training kemud bangin sim kin kalat ke kebo kan kan bangin yo kalat ke kebo ban sim kin ki training mon marba kan ni rap sibun ha yaki bakin nang sibun ke ke bakin nyajing ma jiper kan marba kala dai yang yi bangin yang hala ki jang ki kijat bangin penmi sibun ke ke ki bangin dan napo ka rila jong ngi dan kam ban penmi hi yaki to ban pen sinai yaki to ban penmi ke na ki to mo dan dai ban dan sushen dia ki ba kajingwan ka banabar ba ngilak lak ban le ngi bangin lak na ban pendi hinala de
0: longkim dei ban super khat e ta ka ko na mar ba haba mut ye kanu kanu ka kam ta kum no hap pani opor hiam hap shim khia mo hap shim khia hap don ru ka jingkit khli ba chi sin wang ala le ngan pandep ban da habla pandep ngan yo ban pan pau sha ka par thai ya ka ki kam ki bala dep shim training mo shim jing hi kai ti khub le shi bun e sister na ka ta ka tu ka jing ai man siem ka jong pi ya ki khun samla kan thai la ta kim dei ki khun samla la dei ki long kame ru ti ki long kame ba ki khun samla ru ki la ban ya tre lang na ka ban ta ban pantalon ya kanu kanu ka kam na ka ban ta ban pan im ya ki ka sem ta la ro ban long ki lat ka mai na ka ban ta ka jing im la shal shi sngi mo ti ha shuwa bangin pan kut atat ya ka ne ka program sister phidang do ni ai ban ong
1: nge dei director jing ne ka organization teng ai ke blesi hajar ngu e ye phi ki ba tre ne po ka shwa ni shilong boy phila khot teng ba ka ne ka ngi la ban tip shi buan ki ai ki ai lang kham tam ya ka ne ka program jing ngi ka mi ka ne ka organization jing ngi
0: ka du e ang ai khub le ye phi sa shi sin pat sister ridalin ta ka jing plek por ka jong phi ba ne don ban ta ban ngi ha ka ne ka program ba nga kermen scam ba ki to ki kin tien ki ba phi phila pen sngau sha ki no sngap kin long ka kubor na ka banta jongki kham tam ki khuan samla ki banaya ksa ja ka ban wat kam wat jam ba makiru kin sdang no ka sin jam ban lit training bat ban sdang ya ka kam ka baki ki la yo ya ka training knang ba ka kam ka jam ka baki ki thmu ban le kan long ka kam ka ba urlong rengkat ki jing nang jing tip na ki ni ki jaka ai training ki ba pher ba pher bat na ka lian jong ka akash vani shlong nga pha ya ka ni ka khubor kit bokir wyang sha phi sister ritalin pindon barbor ha ka met ka ba koj ki ba khya bat ba ublei unang pan kup bor ya phi ba phinang ya cha phrang ha ka kam ka jam bat kum ju ru ha ka jing la jong phi ban par khat lem na ka banta ka im lang ka sa lang hi ba ro ko wei khub le shibun
1: Pulaisi hajar ngo.
0: Pili osngo mentanya ke interview, but is sister Ritalin Mary Maulong. Halor ke jing kentiu ya ke jing a jing hikai. Ya kisap terikam jong ki kentai. Di kapur kadang syaingi bengin beteng syuk syuk ya ke program rempai ki kentai. Sada ke waypat ke jirwai na is kirikasun ke jirwai ke ba ilai kerteng kuri kasi.

Kuplay perlog nong ngap kene gede ka kash wani shilong wani shpi how lai sao nyo pon ar meters medium wave per ka rubat upran de sao kilohertz te perlog nong ngap ngi pian so bhai phi kene ka program ki sur 83 bat ngi ya sedang kene ka program de kini ki ar tali ki jing ruai bekerteng ale ale khon samla kari ban ban bot pat sa jing ruai bekerteng jet ben riu ngin te bala ruai da ka dai bala penhun shut up bat ka kenhun kene gede ka kashwani shilong.

kuya. On isa an ang makmak ang jad ka cheka yang na chagi jako. Kumna nang jo ang abuchu mako. On isong

Don asimana levison marak nikitang ka matang ha jol jol sempu momini kitang ko ba ka matang kugen wagitrangan o angka sarana a arugini ki pao nuksok chani watna sagal kata.

0: Yam istirang di tona kai jok dalio kai chaman gino.
1: Baba yan takaba chani rang di nakna di namja wa na di chiga pa chani rang ko di don tong na sa nang jok ba.
0: Na jok tong na mai kumasia ang ku suk chana sekarang ko chana man na depat anga chai gen ba. Ang tang ni chana sekarang ko chu sokot na man na nang ako na wija ma.
1: Amba na cha preti mung jama no na sa jok ode nang ni be ini nam gini na sa ga ni ga ba. Matum chiga pa aro kari nang tot kapa chani rang ko wat po ha nang ni be ini nam gini na nam ma cha ani me shu sam jak rang ko sa cha bo ha.
2: Yako Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni kata wiyat tinga.
1: Oi ruga mene sa narawa dud kontakin iskanya
2: plus f chin ko ninga chimoi
1: ye plus f ni gumun on tisa thangat naman gen ma
2: nama siama jin salon a chani rang ko chaun bn ko lakat kapa mangrakat kapa aro chuong pa vitamin rang dong jaon mandeni chanchiani ko bulgriata aro bn bimang ko manu mata uni gumun sa chani rang ko brion plus f chin nang pa ko sa brebo uno vitamin aro ayin gnang bn bimang ko mangrakat na aro an sing bal joke rakhina gata chani bostu rang ko brion plus f ni chin nang pa ko sa brebo yako Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni kata uyatinga.

tani program bo chote na simang nanga aris wat the thomas ni ki rang ga matang ha aro uan de drang chingmi jangi a chek pengrang aro gwa jana wa salrang ko ye rang ga matang ha gi rang ga matani somai bai na bo na ha khatam sing ba sakanti ko matela yan akashwani shillong walnam

kadika classical swine fever la ne kataka pangklam hakis niang kan ni jing pang kalau ka bakloi ba niya bit ba na ko wayus niang siya wayus niang pak bat ka kata ki bay sniang ki bajong ki baro ki kerta ka jing yap namar ka ni ka jing pang ru ka jur ba do ta kata ki dak ki sim ki bapao ki lak banlong lesi ki jing shipment ka jing yap bam na ta ka jing pri ka jing penihar ka jing chingam snam de ha ka khmut ki skor ki kejat ka kepo karun ka jing hearing bat ki lak ban yap shiliang ru kum jo ya ki sniang ki bapang na ka ni ka jing stom deban pen ya khlat wut wut nak itu ki bilang koi dang hia bat ban wa jingarap nak ki jaka ai sumar ki bajan kani ka jingpang jistom wal da kalong ka bawan ra ka jing yap pathar pen ban la ban ya dai ki sniang nak ni ka jistom da ka ba ai ka tika khlam dan ni ka swine fever vaccine nak ka bentak itu ki sniang ki bal ar bana si jerong ha ka por ba empat don jingpang jistom ha po sno khanang ban ya dai ki nak ni ka jistom nang ta de syu syu ladang ya pet kidang don syu syu ski wei pat ki jat jingstom ki bilang syumi thamai hakin ki kendiat senam ki beralet ki ba namar ki kenyang virus ki bakta ya ki senyang hakin ki hakane ka jella ka jongi ka wei ni kita ka African swine fever kan ni kalau ka poor state ado ata kata bat ka sapr yang ru lemba jong kini ki senyang khlau ki bara yuniu kenyang jingpang kumbalong ya ka swine fever ki ba pang ya kan ni ka African swine fever ru ki senyang ki penpawe ka jing shit mat ka jing bamla ban ki seni setai kabayat pawang kajing jingam senam jong ka do bat kajing lang senam barit haki benta jong ka senir bat kiwi kiwi pat ki do jam kabama kalong bayar kani kajing shtom amdan dawai banyada hanri day taman perking ya karuka merung ruka mi la kajong ki brio ne wat jong ki jingri haki sem ki bap hi bo ki senyang ki jong pi ki senyang ki balayap nak ni kajing shtom di ban tep marmar bat tap daka chun andala shuab bapin tap yang kundo diban pen khuit duk kumjo ya kasem dak penon kami bleaching powder la ne sodium hypochlorite kala jidon kapor kumjo baka paus ka wipat ka jing shtom ka badehi di kenyang virus kata ka poor sign respiratory and reproductive syndrome PRRS ka ne ka jing pang ka kloi ban poor state bah ka bakta ya kitor ki khunsnya kini ki khunsnya ki ba yo kem ya ka jing shtom PRRS ki pen pau ya kajing bamla aring mensim kajing penhiar mensim bar kajing yap ka bakhambun hakis niang shua bakin kenbun am dan dawai bakar pang man ya dai kis niang na kate kajing shtom na tang ka dawai ban pundunai kajing pang kum ke antibiotics bak ki dawai klan kajing lek khoi ki sem sniang da ba banon kami bleaching powder la ni sodium hypochlorite kala ban penyam yo te kenyang jing pang bar ban control ya kajing sapriang jong kate kajing pang ha ka jua por nalor bakteria nalor ki virus judon ru kapor ha kabaki parasites la ne ki we but ki we ki we de ki le don bor ha ka met ka phat jong ki ni ki jingri ki jongi but ki wan ra ya ka kat jing du nong ka bakrao na mar ka jing bom bet bom biang ka he ka san ha ki ni ki snyang ki jongi we ni kita ula ban long we pelun na ni askaris but ki tip worm ki bade ki we stang la ni ki nyang star ki ni ki ma po ka po ha ka snir but ki we ki bentar juga kat met jong ki snyang bat kirung lemak kajing bam iki peleng wi iki balak bandon iki jakak baca khlia ko mak kajing bam ko baca khlia ka khendo ko baca khlia lani buat iki juhur ki baca khlia kajing khlia bam kajing duna ka senam kajing raikho kajing suki ya kajing he jing san kajing bom itenat usnyu ru kajing yang treng usnyu kini ki lak banlong ki dak kishin ke ba pen pau badon wi hak po bat iki bentak ba pher ba pher jong ka dekhot men jong ki senia namar kata kajing kentu nak liang jongi kalong badai ban ai dawai wi la kumnu kumnu man la kalai banai rengkat bagi dawai klan ya ki senyang ki jong pe ai jing bam bat ko umdi ke bakhut bat le khut ya ka sam senyang na ba kata hi ken long ki lat ki lenti ban pelat ya ka jing kharoi jong ki ni ki peleng wi bat jong ki wi ha ka leng saudong jong ka sam bat ha ki jing bam jing di jong ki ni ki senyang ha ka jo ko por na lor jong ki ni ki jing kata ya ki ni ki dekat met jongki senyang namar ki wi bat ki ki ki bakta ki benta ki basapo kadon ru ka jingpang nyang sao nyang sakhot ka bangi ju khot ka phareng ka minch ka bakta ba ya ki sni do jongki senyang kini ki jalong namar ki kenyang barit ba ki bangi mla banyu i di ki mat pet ki jongi ki bangi ju khot ki ki mites kita ki wanra e ka jing dai ka jing khot player ka sni do nata ka ka jing long reben ka sni do ka jing hap shnyu ka jing sao ka sni do usnyu ru um itenat ane pernah nak bentakum kata ke jajing si tempat ke jing lek khut ke sembat ke jingri kayarap sibun banyada nak kata ke jingpang baladan kum ke jingmi kenyang
hakis niang hak bade bukum katai ke benta la ban sait bat senrek dawai.

0: berakju upor liban wat dawai lembak injection lani ki dawai di na ki dispensary ki bahajan jong pi hakaju upor ki don ruk jing boy kesan na kawai ka por shoy por kam tam hakum kini ki por liur kini ki por ba shit ba bahaka bak ki skan ki ka kesan hakanu ko nu ko jaka bodon jingbong bat kini ki kesan ki ba mi ka do bat ki penmong shu shu ya ka jaka kajing dai buat ya kajaka beron kesan kalong kawai ni kidak jong kajing don jong kitiki kesan lan ki magats de ban weng ya ki da ka pendon kami ka to pentain oil ba sepen khu ya ta kajaka balamong man kesni ba ta da ka dawai ka ba pipin yo na ki tiki office dispensary ki jongi hakju opor saka wei pat ka benta ka bangi jio i ba haki khun sen yang kam tam e namar kajing duna hakaliang ka bam lan ni bela ban om ka dikan nutritional course jong kajing pang jistom kadai kata kajing pang kabagi khot ya ka piglet anemia kani kadai kajing pang kabami namar kajing dunas nam leni iron hakamet jongki khun sniang bunsin bunsin kani ka jalong hi namar ba le si ka kemi hakapor bakadang pun kambiang iron hakamet jongka ba namar kata ki khun ki bakak haru ki duna kalian ka iron kala ban rong ru kumju ba emla ban pendap penbiangi kadawai iron wat hadin bakal dap kai ki khun ru kumju ba chi pho nak chi spa jung ki sniang khun ki yap nak ani ka jingduna shua ban penikhlat kami ki dak ki shin ki ba pau namar ka ni ka piglet anemia ani ka jingduna snam ka de ka jing le bler bler jung kam ni khmat na ta ka jing lang ha ki benta jung ka rendang ba ka shadam ka jing stat ring men sim ka penhiar stem bat kani kalong ka jing stem kaba da kaba ai dawai iron ni kasnyang kemi ha kapor ke bedang pun la banyada yang ni kajing sitom ha kisnyang khun nda kala khaye ki ha kaju kapor anda la khaye ki khun snyang la ban kelan da kadawai iron ha kiso bun jong kemi baki khun jongka kin yo ban di dot bat yo rengkat rengkat yakin ki dawai iron ha kapor baki di dot na ka kemi ha kaju kapor la ban ai iron injection yakin khun snyang lakumnu-kumnu hakasi ka balai, bat hakasi ka bakat saw, jong karta ka jongki. Kini kilong katu kat nilai se kijing pang kijing shtom, ki bakham kenre, baki bakham pao, hagi khun senyang keleng saw dong.
1: Kubli doktor ya katuka jing batai ke jong pimentan, di pila batai buun kini kijat jing pang, ki bakham kenre, baki senyang. Sungubah long pimpin syai kendiat, sepang kajing aidawai wik pan, ikini kikun senyang.
0: Kajing ai dawai wi ko mo long mene kalong ka bedon kam hadu otak kata baki khun sniang ki sniang ke balakham he rukum ju ken koi ken khia ken nya ya kajing bek jing biang na kawi ka sngi syak wi ka sngi balai bedon kam ai dawai wi ka daw ka bedon kong kalong banyada na ki wi ki babun jan kini ki wi ki long ki poi ai ki ba amdan jing men toy ai ya ka met ka phat jong kitu ki jingri ha ka baki ni ki wi ki don bat lada ngim ai dawai wi kini ki wi ki kharoi hapo ka met ka phat jongki bat ka jing bam le si ka bangi mut ban ai ban te ki jingri ki jongi ki yo bam paman kini ki wi bat kini ki jingri jongi na marata ki don ha ka jing do jing mentoi bat kim he kim san kum bade ban long na marata ban ya dai ki hi na ki wi ki khnyang ki babun jat ki don kam ban ai dawai wi kani ka yarap ru kum ju ki jingri ki jongi ban lai na ki wi pat ki jing pang jishtam namar bahaba ka jingbam hi ka tei ya ka met ka phat jongki ki kot ki khlan ba gila ban ya le persya na ki nugu nugu jingpang jistom ki ba ban dan ka leng sau dong ha ka juk kapor ka jing ai dawai wi na ka wi kapor chui kapor ka wan ra ya ka jing he jing san jong ki jingri ba kum jur ka bit ka biang la ka dai ka do la ka dai ka dot la ka dai wat ka leng jong ki siar ki pen leng tang ba ka rukam jing pen mi jongki ka ba bit ka ba biang na dong sya dong ha ka juk kapor haba ai dawai wi pada kajing ai tika lani kata kadawai kebayadai kini ki senyang kini ki khun senyang na ki jing pang jistom ki balak banyak bit kum katu ka tika ka bayadai baka swine fever malo mana lani kata kelam senyang katu katika kayo bantri kam kamba ti kum nungi ai dawai wi pat kum malo mana lada pim la e la kum nu le khanang bapin ai dawai wi man la kalai benai ya ke jingri ki jompi lela become smart come sting kasin ka ban kong bala ban ai doi wi ka long ha ka por ba kis nyang khun jong phi ki ladap artayo nang ta phi la ban ai man la ka banai ka la rup ki ladap nriu banai ba sabut pat man la ka lai banai i kis nyang ba armet phi la ban ai doi wi rukum ju sau tayo chua ba kin kha ka ba fidan kam ban pet ba de ha ka ni ka ban ta ka long ka ni ba phi li ban shim doi wi na ki dispensary jong ka office ka jongi ha gi jakak ba phier daya thu ba phi mut ban ai

0: namar ba dakajing ai gini kitika la banya da yaki naki jingpang jing shitom ki ba la banya bit parama ki ki ba la banya bit let's say naki snyang sha ubri ula nina ubri sha usnya bat dakab ai tika la ban light naki jing ni jing ki wepat ki jingpang ba thamai hakini ki jingri bangingi don dakab ai tika niyo ya kado ka bangingi bam ka ba light naki jingpang ki jing shitom bat ka ba khut bat ka ba suba bangin bam dakab ai tika ngi pendunai ke jing ai dawai antibiotics bat ki wei kiwi pat ki dawai ki bangi haban ai le se habawan ke jing pang ke jing sitom dakab ai tika ngi kentiu ke jing haroi ki akisnya aki jing ri ki jongi bat ngi penduna pat ya ke jing yam kab ai tika na mar kata kaya da shibun ya ke jing sapriang jong ke jing pang ke jing sitom bat akisnya ngi ki judan ke kawai ketika ke kham ai bah bat kata ke di ke classical swine fever vaccine la ni ketika banyada naka khlam snyang kane ju ai nung kong nung syap ye ki khur snyang anda la de penya khlat ye ki naka kemi kata kum ka kerta ka ba ar banai ye bat la ban ai kane man la kan riu banai la da hibu ye ki nang ta syak khamat rukum ju ha ka ju opor nga khlam ong mane ye kane ndri kala don sa kawipat ka jingpang jishtom ka bam da pao than ha ya do ta kata le se ki snyang kata ka di ka foot and mouth disease la ni kan nyang jingpang nyang khnap nyang telit nak banta banya dana kan niru kumju ngila ban ai ketika haki khun sedang ki ba ar banai sidro nang tade hadien si banai ba ai ketika ka kong ngi ai biang sa cisin bat hadien ketapat kalong ka ba ai ketika man lakan riu banai kini ketika hi ki yarap sibun ba kini ki khun sian kin yo e kamet ka ba kwat ka ba khia bat ka ba bit ka ba biang khanang ba kin he kin san kloi bat ban la ban pendon kami ki har kom ka dai la ka ba bo e ki kum ki nyang sho do la ni ban bo e ki kum ki nyang pan kha
1: te doctor ngit ba ki parlok nong snap bat kham tam ki nong ri jing ri ki la yo jing ban cha sibun halo ki ki jing pang ki bon ja te sho ban pun kun aku akan klik ke ika kubur ke bapila ban ai syaki para nong ri jing ri halo ke ni ka pang
0: habi keren biang sepang ke ni ka pang ki jing pang ki bakham kan rei ki kun senyang ke peron kam nang kong ni syap ke long ba ki sem ki jongi ke haka bap hibu ki si kun senyang ki jong pi ki di banong ki bakhoi ki basuba ki kun senyang ki bap hibi tiit ru ki di banong ki bakoi ki bakhia wat hun ban tiit da kita ki bakham duna dor nere ki baduna pat wat haka liang jong ka jing kwa jing kia haka juk kapur ka umbam umdi ka jingbam ka bapi piaru to ai bikin long kita kiba khut kiba suba bat kiba laban tei ke ya ka met ka phat ka jong ke la pi i ka nu ka jingpang jing stom ha ka khot met jong nu nu snyang bapi piri la ni nu nu jingri bapi piri so ba ban penya khlat e ki marmar na ki wei pat khana ma ka nu mia bit shaki nang ta de marmar kat bala so ba ban wa jingerap lemba ki da wai da shin na ki tenat office jong ka veterinary ka bahajan e jong pi haka juk kapur kajing ai dawai we haka por ka babiang kajing ai dawai klan ka bana kapur si kapur bat kum ju ru kajing pediang ye kitika ke bangi ngi ju ai na ki opis ki jongi ngi ju wan ban ai ki shnong ki thau ki jongpi kan nong ka bayar rap si bon banya dai ki ni ki jing pang jing stom na ka ban jalong ha ki ni ki jing ri ki jongpi ngange kita hi ki long ki lat ki kabu ya ba pinang yo ya ki snyang kibakot kibakhia kibahek kibasan keloi bat kibapila ban penon kam agar kom kubapher bapher lah kabad dia do la ni ban pan kha
1: te khuble shi bun doctor ya ya ko khubor ko jong phi bat kham tam phila ai men siem ya ki para nong ri jing ri te ngangit kilai jung men to shi bun ka jing phile jung mut ko jong ni men tan te khuble shi bun doctor
0: ta khuble shi bun ni phiru
1: parlok nong snap bat kham tam mi phi ki no ri jing ring ang it phile yo jumen to shibun nak tu gajin ya karen bat e doctor bk bla halor ka phang ki jing pang ki ba kham kan rei ha ki khun snyang timan tapan ila poino shaka bukut jongani ka program ki sau samai ba manta ga janmien yakani ka program la pin bit pin biang bala walam shpi da ka farm bar home unit jong ka akashvani shillong te tat hadu ming ne shambiang kani ka de ka akashvani shillong